campaign nila for men. Paring ano nga. Kanyal dari. Maming ano nga. And may joro. And this is a true one story from long time ago.